Good morning. Kuminye, siye mi wo fufu niye balikese. Me pese umame. Afa brandy song. Di mo dempa ba kon. Me da se.